0: Ang lemtom po niyang?
1: Ah, lemtom.
0: Basta rin.
1: Ang bangsa po niyang?
0: Po niyang, itin, gorjang ang jaking tinabara solte.
1: Lami po para jaking?
0: Oo.
1: Oron jaking? Oron, tanor jaking, sakuran jaking, nil jaking para na po?
0: Ah, po niyang.
1: Solte.
0: Oo, po niyang.
1: Oo.
0: Kana time to po niyang, anong ganurte?
1: Oo.
0: Dalam turte?
1: Oo.
0: Tapos nalang na suy jagor to, para pa niyong ilibin din.
1: Mm-hmm.
0: Asoy, bagong tayo akong tayo rin na umayang lawyer na binati.
1: Oo.
0: Ngayon lang din, dalong tarang bati, ding matakanyit tayo.
1: Oo.
0: Okay. Tasan, alin, kanto dagayin.
1: Oo, dagayin lang.
0: Dagayin nga din, alin lawyer takal dan, barabay yung binati. Oo.
1: React na yung binati.
0: Ah. Galmi kontan ki galji kontan din lang sarang din, okay, dagan at sahibi.
1: At sahibi.
0: Yat na ibi. Oo. Oo, bunya, alin, kana time ni ki punyang alen sora maranji bayran jimi timite
1: aw aw bayran
0: aw thagim bate
1: aw
0: ta sanalen enaga bante alen de kotim be
1: aw
0: de kolim be inde yang gam jaram bayran sayun nasen jimi lim minang den alen mosarin jin bin de
1: de aw
0: ah okay sing ban enaga ajung jai ti jren
1: de kolim
0: pi bin de te mrik de ko bin de te de
1: aw aw
0: okay da ja enaga tanang etinen alen kata ada anyam bindeti
1: anyam bindeti
0: ha kata dan dukulin den an samajin yirtaj de
1: ha yirtaj yirtaj
0: tasan alen jagarta
1: ha
0: okay asula injinang den alen wante butim buten naga aji rem bat ban salang ten okay ragam sing nai limin nang ban salang ten
1: alen
0: an sulung ne gambe baral lim bene wasang daling sring yir dinang rugman yirtai wante jinang sring rugman yirtai samai ling sring rugman yirtai rende ban sring rugman yirtai
1: ha
0: abonya tene poman rabang lai persantanya man anyi na su aji rena berna su obling ta amang na su andang ne te
1: odo odo odo
0: abonya
1: odo
2: ai ka kong lemtong
3: ai lemtong
2: ai basade
3: a bang sa wang kon jangan do
2: a kan nyen olinga gorjang nyen
3: oho wana mani nga to olinga do
2: uga ikan putasung tuan cai to
3: oho
2: kan gunfur blok nyen
3: oho
2: Ela punya gorjang nang ado.
3: Ni nate a munusin.
2: Oh, anyum na?
3: Rasan. Ele a pochai tnate dumbaro balok ate raigro.
2: Ah, anyum na mate itingamle?
3: Ah, Rasan.
2: Persanto. Persanto kamango.
3: I am ti se enagam.
2: Ah, au sakai na gama. Ela punya aman nyusandang lemang namdo. Asui Rekaman anak maji ren tikte gamle so yandang lai ele tini tin ja ki aji re ngoi te punya
3: a ja hete ja te a te gam gumang da ke te do ka ja wanto na so ya sai agrang gam bo tin ti te malaria yan thai pe lendin a bo ji lendin ore jendis gesti lendin etelant ambri a te ji
2: Nam to kansara maranje malaria de lenjeren ki typhoid de lenjeren yang kan jeren tre medical lenjeren tro iya do mole tu rajar lagi ti jina
3: ha
2: akan tu mere yang kan jeneng to aci rengal binatren bakso ki ya sa mole sa jeneng bate masalang tinde
3: ha
2: ele yang kan tina yang kan sereng ke malaria de nyamnang tempunya
3: agam tin jabirna boban sudah te au doongan na sayo ranga detay au balay det doongan jeno gagana ni chumlang na gamtji
2: to
3: anga te te gam det man lanye ajari na gadan charana ora gulji gulmol sang gulji latte gam ri dan le bo palite agranga gulji dina a tagal dam botra ori bana botra ilga galen tum te tum ambri aga tinja ajum tinju bang sat dina
2: a ele kati dikti etran sukai rekaman to batilen jena na atra bansat ji
3: o
2: do andi kati juman jom lok ite ja itina ati ajum binte bunya
3: ajum binte boile apang rogum na jineso aranga na ajineso ling abel ne kala lok ti tine nuran
2: ta
3: pore tanong galeng ne ndara jena harun sa anji akut jenam sa ambre jeluna te paraman kumedan kambonen nele selinga ayon nasari jena te kala lok nagam da jinse jana bane nagam
2: o meler nam disoy okay type jenang
3: antinna

0: Ning da sayu dalen sing din ang nga tetap tu sayu dalen sing din gila soling na sanna martin atar ko sula martin da tekne sip paya ki gabin dete adik tim pat ko na ula ku kun lo semua na agam tin jaji ne so bang salang ti
1: ele kan sanna si jenang ki sula martin ng dete
0: ha da sanna si gam len din kurun da na gati na ap si sing adu na gati na pi ata ata te gala mai nyen na bari
1: Oh, elam lelangga birbimbi, angante vante arang bino ke abir na timbunya ngang. Ah, lintung bunya lintam ang.
0: Ah, lintam lintam.
1: Ah, lintam.
2: Tungcung dengar tungcung yang liat na, serung ang serung lin. Angat dekat dekat na posan dali baru nyerji. Awan yang ini serung itu indah dulu bawa serangga. Entah kaya kena lomba.